Dia kadi anga sabale diana kabo. Yere lomba se ni be diana. Ni ame ku yonte. Iyon te kaso ni bore kaso ni yon chama ye bolona anga sabali de. Ombela basiri ko sabakan kolo meleke. Ombela banduana.